0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi?
0: Siyempre, manong mababa. Alam mo, magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ka magsakat? Sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M.O.R. For life!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Abrad! Nahugat naman ang baso di Abrad!
3: Sa'yo nahugat ako pa! Sina kinaglagbak ko ni? Chaton ko ni kipabor kayo kay Tuwag Manila kung sairon!
2: Abantog na dahil nakalaag!
4: Bantog na!
2: Ay, shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha, kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to, para way sabit.
2: Pantik na, brad! Abi ba na ko mangkanur, di ka mahadlo?
3: Di man ko parasimo nga iso. Madamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong kasawa. Pag-hilo mo ha, ay magsaba.
5: Hello, Kanur. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Dut-dut mo na ni mo cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpabadlong na pagkadara, Kanur, ha?
3: Wala, darling, ay katulogon na lagi ko. May ngit-ngit at ita dali. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling ko. Oh. Inamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Ngawa ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kastobran.
2: Padayo na!
4: Shot!
3: O siya, oras korpio na. Lao na. Korpio, ikaw galasitis buntag.
1: Kanar! Alas 7 sa buntag, nagiday kay balak mo ulit na.
3: Pandamay, ang akong asawa.
1: Nagtukag, wala pa ko kauli, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Daling, dere!
3: Agay, pwede ko! Agay, matangkag akong dunggan!
6: Mga DJs na makulit.
7: Hi, Kuya.
6: Tugtugang malupet.
7: Ang request ko, ha?
6: And all the information you wanna get.
7: Sam O'R, you're all set.
6: There's definitely more. Sa umaga.

0: Diyo ko mahadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay ko mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw gyud ko ba?
1: Ana!

0: Pepe, amigo magita, ipasali ko kani mga bisag o sa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinur ka mong kanur? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo, pre.
1: Kini mong kanur, pwede ka anako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Akong ipahuram kani mo. Time sa, usam na imong gustong huramon.
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinang pa na ako nag-loan. Pagdaman, ang asawa.

0: ulam.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Gumising ng maaga is good, pero matulog ulit is better.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusog gihapon.

0: Good news para sa mga labandera! Yari na ang habon nga para sa inyo! Osbong Detergent Powder and Bar, ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Osbong Detergent Powder and Bar, do magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient, Osbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Patola! Minsan gulay, minsan ikaw. Umaasang papatolan ka ng crush mo.
5: Hugo the more!
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulay.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Maride!

0: Wala kabatasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan gin ubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata, umalat mo!
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo, bala ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod, bala ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Inupta mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapili, sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: nga, Chip. Una ang violation ko.
1: Oh, dahil, man.
0: Adik mo niya, si Chip. Kaya nga, mo ako pinara.
2: Oh, nata. Bawal. Chip, bagay ni. Masakay ako.
3: M.O.R. For life. Sa araw-araw na piyesta, busog ka. More sa tanghali.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
5: Hugot pa more!
6: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Musa tanghali, super sarap na lalasap.
7: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
8: More sa tanghali!

0: Mapapanigay ka sa sarap!
1: Sa tanggalin, araw-araw piyesta.
0: Dahil ang saya, non-stop!
1: Sa tanggalin.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak na lifeguard. Kit adam na minsan ngay. Dati nalmer sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko. Alphabetical. Kanya ngay. Natay ni Zamora.
2: Ouch.
3: Maride.
4: When was the last time you saw your dog?

0: Ayo, ayo.
1: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
0: Muchacha ka dai.
1: Yes, Mang Kanor, mutanggo og bubugi pag yard.
0: Ay, amay.
2: Salo-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: judgment.
1: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara, "Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat."
1: Pow! Puwerte!
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Umaarangkada! Sa tawag!

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kung relo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Subo na ng subo!
2: Sa lunch break na palong-palo.
3: Sa tanghali, araw-araw fiesta.
1: More
4: sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: kabalukan dong akong kinabuhi dong usa na lang gyoy kulang dong ba unsa man kanang ikaw
1: ay ana
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magaling ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay nun. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Siyang pumatay nun.
1: Bah.

0: Usa, kay sa iba na na. Kisa.
1: Ang akong boyfriend.
0: Kahit mo ba na niya against your will?
1: No, Dad. Kahit mo niya against the wall.
0: Pagdabay.

0: 구글.
1: 구글.
2: 구글.
3: 구글 더
0: 몰. 구글 더 몰.
4: 알람 뇨 kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anniversary.

0: Ano man ang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan. Kudok mo muna ko nung differentials ni. Bisa nutot, kudok, nino ko kabati.
0: Mugile. Ate, are. Irisitahan ta ka. Emnon mo na ya. 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok. Epektibo, gintudok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Gile. So, butsilingon. Nagtunog ng imo palamatin ang subong.
1: Hindi do ka. Nagtunog na ako nutot.
2: Abaw! Puwerte!

0: 깜짝 예리 쫄!
1: 국내도 수리가도 살림 서플라이즈 스쿨 서플라이즈 반가운 건강및 서플라이
0: 깜짝 예리 쫄!
1: 무너무 필요한 임포트 로컬 건강한 바다의 석가루워커
0: 깜짝 예리 쫄!
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국 각 바라사 베이비
0: 깜짝 예리 쫄!
1: 이 먹어 먹어 누나 프레스카 한 일라마스 고카스 24 horas.
2: 사안 nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Unsa? Huwag kay puhangon nga pagkada.
2: Pasaylo ako, tay. Tay Kanor, pasaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Huwag gituyo. Ganun ni Piyong kang kanahanda ka. Ganun ni Piyong katanawa. Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhinahan. Kimahal ka na mo. Kihatag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: Saga, mahal na lang ba ang mata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba? Anak ni Mayor? Wama ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti dayon. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dilihan ay magulaan doon. Para si Bibi, magmali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Wapa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kayo mo bisita po ng aking kumpare ni Ray. Nanadyo kay kumpare nga Mayor.
2: Pangmaramihan.
3: Saga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, gid!
1: Katahom sang ano, pre?
0: Katahom, gid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton, ina ang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dala sang babae!
2: Yeah! Abaw! Pwerte!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Dong, dong, tabangi ko, dong, agay. Ah, naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
1: Ana.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: I'm a fireball.
1: Hoy! Iuyaman daw ako kang photographer na iyan!
2: Nga ka, Mambi?
1: Kansarang alam daw ba gani? Nagpa-Kodak si Tata Monin bonggang-bongga.
2: Oh, anong makauyam duman?
1: Ay, uyukin-ukin mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
2: Oh, bongga talaga!
1: Pagkatapos ni Iuyaman ako takang na-develop, nagkukod-kod na ako kinyog!
3: M.O.R. For Life! Wala nagsasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nay, GRO. Napoy, CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko, anak. Pero CJ, kung saan man ang CJ? Mao ba nang ginatawag na call girl?
0: Dili mong kanur. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!
2: Lahat ng gusto?
3: Masahapon na!
4: Lahat ng order mo?
2: Back to back dito!

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3. Miss, ano kang taon mo?
1: Ang Inday bala?
0: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
1: Ang Inday balang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: 헨다!
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw dong ba, samok yung kay ka ba, silang kagkatawa diya, sige ka lang haha. Maglagot kayo karon haha mapug ka ba, hahalukan ta ka.
1: Ana!
2: Mix of rock, mix of rock. Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Woo! Lahi na po niya mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Nila may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang tawana. Kinahangkay ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag-inpulutan. Napadyong kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripan gina ko niyang kalo. Ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati iyang spatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano. Munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang

0: mga amigo.
1: Mau ba? Na, wadyo ko kailan ang tawhana na. Kay saragin may nagsabay ginom na. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang masabay ginom kay lahiog trip. Higit may close ang tawhana na.
2: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kailan ni Sano?
3: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O? Si Mang Kanur.
1: O say kaila, pataka niyo kong putungan ko, pataka kong pasangil. Kaya pwede kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil na kay Demi Klaus, sana. Dabay muli na kong buhol.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nakinbakol ko ikaw kay palangga ta ka. Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari manimo.
0: Oh, nga gintampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, Tay.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ang Changi Lichon!
2: Pugyato sinigado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon kagamit sa balay.
1: Ang Changi Lichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Lichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Lichon!
2: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras.
3: Choy! Choy! Choy, pabakla ko ni Choy!
4: Ay, day, pasensya lang, day. Sirado na kami.
3: Pati ba naman ikaw? Pag hindi-an mo ko,

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!

0: paminaw bitaw na ako dong kay dagat kadong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy, nagkalawom, ang gudang akong gugma diya kanimo, ay, iya, ana.
2: More music on my only radio now.
3: More sa Gabi Express.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpa. Ayaw katingala, kumusi mga ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Sige, direta mo plaster o lingkod-lingkod.
3: Ikaw dyan, Mang Kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw o mangit-ngit na dapit.
1: Siyempre baliling, para makarelax na dire. Mabitaw na nanaw tagsini.
3: Yun na pa. Murag wala man siguro nila mi ning salida, Mang Kanor.
1: Sige lang, baliling. Pagkauban ko ni mo, mula mi ira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
3: Hala, Mang Kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Murag, kita ra may tao diri.
1: Mahugan ni akong ituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto.
3: Mang Kanor, gitugnaw ko ko ay.
1: Mau ba? Mandali, dali. Bukutan di kasi kong mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
3: Sabaa po dana niya, Mang Kanor. Uy, kisa mo na nag-igham dira.
1: Di man tak ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
4: Ah, maupaw di ay, ha?
1: Panyabay, akong asawa.
4: Gwapo kayong salida, Kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagid kay kauban.
1: Darling, kani, nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa muntan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
4: Nagpakuyog, day, ha? Pangkukon sa mong buha, ha?
5: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive.

0: Babakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, tagailang ko ba, lima ka pisos.
1: Ay, te, ano matyaga mo, de, refill station?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasila TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasila TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasila TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasila TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasila TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasila TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntag ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon, kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: More fun! More fun! Right here, right now! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun! More fun

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Sige,
2: galing
1: ito sa ano.
2: Pinext mo na si Libertad!
1: Oh, si Libertad!
3: Pinext ko si Libertad!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ning luto amo ang pansit, oh. Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Kabalik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo, ha?
4: Hey, unsay ako, ah, madam. Ikaw ako, ah.
2: Ikaw, gid, Mang Kanor. Jamming, yud kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
4: Wa ko lang gustong sudanon, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang naing customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imong lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
5: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
5: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
5: Okay, taka? Binuangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kaya wapa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narin mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na, sir, oy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na nga tungaba po ni...
5: Magkano, balik din eh!
4: Pumirot, halang nang isuka. Tapang!

0: Dong, kahoy ka, dong. Oh, ano man? Lami manggug katigbason, i...
1: Ana!

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin! Ano ako? Tindera?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pang komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala! Kung musimang ang istorya! Kay siya!

0: Simón, ganó.
1: Darling, sige na darling, baloy ka darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
2: Pagpuyo ra gud diha kanor. Dili ka kapaabot unya gabi eh.
1: Sige darling, magpaabot ko nimo nyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihinay ko kamang diyan na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan. Bisang ngit-ngit pero maklaro na ko yung anino dire. Diyan ako, hakbagan na ka rin sa... Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya akong darling. Okay na. Okay na, gapon. Ano ka na ko yung liog? Pagkahumote niya mo, darling, mabisbisa na gini ako yutang gauga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ali, di kaliskis namang batiis na akong darling. Gapon ako yung bukton, be. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa kong darling da. Pero okay lang eh. Darling?
3: Usay darling? Imuning ugangan, oy!
1: Ma! Ikaw man day na, ma!
3: Daan palagi yun ko. Nadyo kay pang nanasa sa kuwa ba? Niya ka!
1: Agay! Sili ma, oy! Bawag ganang gihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kaya hapnot na kay kagpanit para mawana ng imong mga panuhot.
3: Ha? Mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dali. Dayuno na lang nato niya.
1: Ma! Ayaw ma! Dali! Ayaw! Ayaw!
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Kabi. More sa Kabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabe planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, langutana lang ko ba? Kay ikaw magod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Nanadyo ko na rin sa ibabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Isun na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting daluan niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang aning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi aning manggahan eh, tama-tama yun eh. Inahinay ko rin po-po-o na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pating daluka ganyan mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
4: Hoy, kano!
3: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
4: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa? Pintikon na hindi ka muna ang harap!
3: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
4: Muna ang ka o papreso na ka!
3: Tingin mo dyan lang, pandami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na yun, ay. Tabangan lang tingin ka, kumpadre. Aron dili mo malis dyan ining harbiso ng inyong mangga.
4: Di ka mo daog, ha? Pinti ko na ka. Adiya.
3: Ayaw. Agay. Pulong ko. Ha! Ha!

0: still.
1: More Sagabi on MOR, my only radio.

0: Matay, pre. Hubog naman ta, pre.
1: Oh, kayo ngon mga hubog naman ka, Lord. Di po ko hubog, eh. Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay, pre. Nang lakaw naman, eh, pre.
1: Tood, Mangkanor, no? Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni Mangkanor.
0: Mayo, ani, pre. Hulato na lang natin mo, hagi. Ang atong balay.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Pre, kaysi no to pitbull nga idro kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako. Ginpatray ito sang bisaya kung nga idro. What so? Gakaya-kaya na idro mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Diyan mo itong batayan ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idro ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
3: Yeah. Maride!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando niya yung pitaka sa sweldo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlock sa darling mong Kanor!
0: Tisa, musa hadlock. Apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyo-kuyo itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyo na ko nilis balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang parang toro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture na bing anak sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning na picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay.
1: Ah, nili pa ako kumbinsido. Magsilbi nga gigakos ni mong washing machine. Karun dayon, isin dayon.
0: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, yeah. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisin na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Magsilbi nga gigakos ni mong ref. Karun dayon, isin dayon.
0: Oh, dara, darling. Kapuyan ni trabaho. Oh, dara. Oh, sing na. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo niyong abot? Uy, ganihari may nagpa-abot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan.
2: Sana!
5: Maprindag ang mga appliance, eh. Lukdo-lukdo, malagi ka na.
2: Basta ba na, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko na para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsa ninyo na ipauli sa balay, ha?
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, miss, urong ka pa para may makaupo pa.
1: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa, eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
5: Hugot pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Para lamang ABC.
8: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Dondon. Garo ka perming tigaha ga dun. Permina!
1: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Bay, 5 seconds na lang, Bay.
3: Bay, absurdo ni Bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: So, ano to ni?
4: Absurdo ni, absurdo ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
4: Let's go, let's go.
2: Oh, sige, let's go, team.
4: 1, 2, 3, 5!
2: Oh, boys, timan nito itong set play, ha? Timan ni Jude. Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, Bay.
2: Oh, ako lagi, Mangkano.
5: Nah. Kung sa manay mong setback yung trao ko, wana pildi na mo ane. Pagkabanga, yun yung mga coach, wana man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito, mga varsity akong ipang coach dyan. Permanent champion na nga mong team. Ingunan ako ka kuya mga coach. Nagpatudlong ta ka na ako.
2: Mauba, Mangkanor. Kining, sa ilo ako, ha? Kining, mo na maguto among na plano, good?
5: Wala, di yun mo ka daw ganay mong plano. Pildi na yun mo.
4: Masa ba, gito na kayo, Panbay?
2: Oh, hindi mo na.
4: Yeah,
2: itulad
4: na ako!
2: Shoot lang one time! Shoot! Champion na team! Champion na! Yeah.
5: Ay, congrats, bay! Congrats! Tama juga itong isundog ni mo sa kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Laging kay kakay mong isundog ang akong plano.
2: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta! Mga onta!
4: Yes!
5: Kana! Samanta, hindi mo sampaw kao, no? Pag-uwi pa ni Hapon ba?
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Love. Love, liko na ibukas ang purtahan kay bagulong ko about mailis ko tani sang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bawari ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod ah?
1: Ikaw ya ay wala upod pero ako yung may ara.
0: Abaw. Perte.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Bro, bro, bro. Mm. Mamumini na sang ano, sang effort? Effort? Oh, effort?
1: Effort? Effort? Just good lord. Such a disgrace to our friendship. Diba?
0: Ano-ano miningin na ako?
1: Effort!
0: Ano?
1: Ang ginalandigan sang F-Lane!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tutambay di, oh.
0: May ubra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tutambay ka, ni. Bukita mo na kita di kakaloblo. Ano, takasyo. Bago lang ko ito paludo, oh.
0: Nga ka, ni, pre. Mapaw, pagkutan ni, pre, sa'yo mo sa Red Cross.
1: Ah, mapa Red Cross ka?
0: Oo, pre. Oh,
1: problema. Dataka pa sa Red
0: Cross, ha? Blood. Ano na? Blood. Ano na, gani?
1: Ano?
0: Blood type test, ano
1: blood type. Blood testing, ah,
0: blood,
1: pre.
0: Oo, blood testing, pre.
1: Ate, ay problema. Ato, tambay. Nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako ng lodo. Ate, upda na ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tinga, mapa-blood test ka man, imuhaw?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
2: Haba, Oberte.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Tayong

0: Ladies and gentlemen, ako si Ma'am Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Ma'am Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Ma'am Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subuka gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Mapabuka lang og tubig. Wa ba day agas diri? Magkabusa ko dito sa balon para isagol ako diri.
2: Ay, nanimaho na dyan kong kaslum. Ay, nikinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun ang pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani,
0: Panamay, ang akong ugahan. Ay, ma!
2: Kano, dalawa ko sa ospital. Nangapaknis ako ang pani.
0: Wala magbisayang manok eh. Ila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman eh mong buhok, ma.
2: Ang akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalin sa imong baba, mura nagbigunti. Dahil yung ikagpalit ka, ugang anak ang ibisang lapuan. Tingin mo, homo.
3: Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: pa kung tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: Ang Tiyanggi ni Chon!
2: Sekreto sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Tiyanggi ni Chon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Tiyanggi ni Chon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
1: Ang Tiyanggi ni Chon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! May burger ka, Budi Choy?
4: Ay, oo! Mag-uluto, day!
3: Gaila ko choy sa choy ah. Ipaugom ko malang sa amigo ko. Para mangin lang hap sarap man ang bugas ang baba niya. Bad breath!
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds niyo ha.
6: Right away sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukhaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahom nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition style homes para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: What you waiting for?
3: Umaga nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito sa All Hits Carrera.
4: Tara na!

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanuka! Itlog sa manok ko, Raul, sa kadusina! Te, naglupad na lang manok ko, Kai!
2: Abaw! Puwerte!

0: Hoy, pre. Yaw sa baka pre, gahilak bang ka?
1: Gusto na ko mag-ikog bang kanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Aniya? Nausap mo na kong tiyan, mga kanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Adobe, usap na yung mag-inom. Uy, purgas ka ba yun naman eh?

0: Musisi mo urang dikdib. Panawasan na ta makisaksakan ako. Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kami nangyayari, tatakot ka baga sa gilyet? Sa konsilyo pa daw. Makisaksakan pa. Puro pundo na nai. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aho-aho pala na di.
1: Wait lang! Wait lang! Sa konsilyo pa daw.

0: Sa sunod, sang isa ka museum.
1: Hi! Ano yung kinatawag niya nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting. Espiho ina miss, espiho.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mana.
0: Ah, kade. Muna gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Oo ba? Unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan siya. Kanig Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayon na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miraculin dyan. Gwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nakoy pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong tang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood.
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood.
0: Oh, makaklagi ka. Nisagit ang Miraculin dyan. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibo dyan kong traidoron pa rin toro. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang toro haka. Ibo dyan ang panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Pau, Puerte, duk ka oras, git kami sa elevator.
1: Pau, Puerte, tood ka? Pau, why, git ang inyong opisina? Grabe, git ya sa amo, no? Makun mo na, nag-brown out. Apat ka oras kami sa escalator.
2: Pau, Puerte!

0: Good morning, class! Class, mayara kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako?
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Pwede!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang Love Life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.
5: Hugo pa more!

0: lagare, may ngipin, ikaw.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.